ninde yaduze mwiju akamanuka uyo birasaba ko hamenyekana izina yiwe ninde yakoranije umuyaga mu bipfunsi byiwe mbega wobuzi wakoranije umuyaga mu bipfunsi byiwe ninde yatekeye amazi mu mwambaro wiwe uyo muntu urazi ko ari umuntu yakoranije amazi mu mwambaro wiwe ninde yashimangiye impera zose zisi mbega izina ryiwe yashimangiye impera zisi urarizi izina ryiwe ninde canke izina ry'umwana wiwe canke izina ry'umwana wiwe canke izina ry'umwana wiwe namba worimenya ndasubiramo ninde yaduze mwijuru akamanuka ninde yakoranije umuyaga mu bipfunsi byiwe ninde yatekeye amazi mu mwambaro wiwe ninde yashimangiye impera zose zisi izina ryiwe ninde canke izina ry'umwana wiwe canke izina ry'umwana wiwe namba worimenya aha mu migani gice cya 34 hari ibibazo byo kumenya uwo yakoze ibi bintu bikomeye nko gushimangira impera z'isi uyo ninde izina ryiwe ntiryavuzwe ko ariko uwo yabikoze ariho ikibazo gica kiza izina ryiwe ninde mbega izina ryiwe ni Allah canke ni Yehova mbega uwo yashoboye gushiraho impera z'isi uwo yashoboye gushimangira uwo yashoboye gushira umuyaga mu bipfunsi byiwe agatekera amazi mu mwambaro wiwe yoba ari Allah yoba ari Yehova ariko kandi nimba ari Allah nimba ari Yehova ibyo nacyo biriko uko biri kose uwo yaremye arafisi izina ariko kandi umunyamigani arakubaza ati izina ryiwe ninde uwo buzi izina ry'uwo yashoboye gushiraho impera z'isi urazi izina ry'uwaremye uwo buzi izina ry'umuremyi birahambaye cyane kumenya izina ry'uwaremye ijuru n'isi ariko kandi umunyamigani ntiyagarukiye ngaho yarasubiye ati izina ry'umwana wiwe wobuzi n'izina ry'umwana wiwe nimba worimenya soma neza igitabo cy'imigani cyo cya 34 icyo tubona coco gihambaye nuko hariho umuntu yashizeho amatanguriro hariho umuntu yaremye umuyaga arawushira mu bipfunsi byiwe amazi ashira mu mwambaro ashiraho impera z'isi uyo muntu arafise izina kandi uyo muntu arafise umwana rero umunyamigani ariko arabaza ati mbega uwo muntu uramuzi izina ryiwe cyane wobuzi izina ry'umwana wiwe ibintu birahambaye umunyamigani rero ntiyashimye kuvuga izina ry'uwo yashoboye gushiraho ayo matanguriro y'isi ariko kandi nta nubwo yashimye kuvuga izina ry'uwo mwana uwaremye gusa icyo yakoze ikibazo ciwe kiratwugurura amaso asa nk'uriko aradufinda none ariko aradufinda ngo bigende gute ngo izina ry'uwo mwana wiwe ngo twoba turizi rero ikibazo gica kiza hagati ya Salomo umunyabwenge ariko aravuga ko hariho uwashize amatanguriro y'isi kandi ko yashize amatanguriro y'isi afise umwana akadufinda avuga ati izina ry'uwo mwana wiwe nimba worimenya nurivuge hagati ya Salomo na Muhammadi ninde tahura imana cyane ko tuzi ko Salomo yari umunyabwenge akomeye gusumba abandi banyabwenge ko dusoma ko yavugana n'imana Salomo yaremeje ko imana ifise umwana ariko kandi akabaza abantu izina ry'uwo mwana bega barubizi yuko Salomo yavuze yuko imana ifise umwana kera gose Yesu atarambara umubiri ngo avuke Yesu bwiwe nawe yarishingiye intaye mwibuke neza yuko twamaze kubona yuko imana yashingiye intaye Yesu Kristo igihe yabatizwa ngo uyu mwana wanje nkunda kampimbara ariko kandi marayika Gaburiyeli yari yabibwiye Mariya yuko umwana azovuka azokwitwa umwana w'isumba byose ikibazo mbega Yesu nawe yoba yishingira intaye ko ari umwana w'imana inyishu ni ego cyane aho rero tubwiye kuraba ico inyandiko zivuga abakunda inyandiko twandike kandi twumvirize ico ijambo imana rivuga muri Matayo igice cha 14 umurongo wa 33 havuga ngo abari mu bwato baramupfukamira bati nukuri nukuri uri umwana w'imana nukuri uri umwana w'imana igihe Yesu yagendesha amaguru hejuru y'amazi imipfunda irembeje abigishwa biwe babonye igitangaza Yesu akoze cyo kugendera hejuru y'amazi no kurokora Petero igihe yariko araja mu kiyaga adwibira bamubwiye bati uri umwana w'Imana iyo dusomye iyo nkuru

w'ikinege umwana wayo w'ikinege ngo umwizera wese nazopfa rubi ahuga ahabwa ubugingo budashira. Aya majambo Yesu ubwiwe niwe yayivugiye. Ikindi gihe ni wasoma muri Matayo igice cy'16 Yesu yabajije abigishwa biwe ati mwumva abantu banyita ngo ndinde baratanze inyishu zitandukanye nkuko mushobora gusoma muri ico gitabo cha Matayo igice cy'16 uhereye hariya ku murongo wa 13 bamwe bavuga ngo uri Yeremia abandi nguri Eliya. Yesu yaciye abaza abigishwa biwe ati Matayo 16 murongo wa 15 gushika 17 arabaza ati ariko mweho mugira ngo ndinde abo bantu bo banyita gucyo. Yesu arabaza abigishwa ati ariko mweho nk'abigishwa banje 12 mwebwe nk'abigishwa banje mugira ngo ndinde. Murongo wa 16 Simoni Petero aramwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Kristo mu kigiriki mwiri masihi umwana w'Imana nzima. Uri Kristo umwana w'Imana nzima. Uko niko dusoma ku murongo wa 16 Matayo 16 murongo wa 16 Simoni Petero amwishura ati uri Kristo umwana w'Imana nzima. Mbega iyo nyishu Petero yoba yarayitoye? Mbega iyi nyishu ya Petero ivuye hehe? Inyishu Petero yoba ariyo yiyumviriye gu Simoni mwene Yohana kuko atawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye. Ariko ni data wo mwijuru. Iyi nyishu ya Petero ivuga ngo uri Kristo umwana w'Imana. Petero si nyishu ya Petero mgenzi. Iyi si nyishu ya Petero ahubwo ni nyishu yo mwijuru. Yesu yabwiye Petero ko abitoye. Yesu yabwiye Petero ati urabitoye neza inyishu ijana ku ijana. Kuko Petero yishuye ngo uri Kristo umwana w'Imana. Ariko arambwira ati iyo nyishu si wawe, ni nyishu ivuye mu ijuru, ni nyishu ivuye kwa data wa twese wo mu ijuru. Umwana w'Imana nzima, Kristo umwana w'Imana nzima. Na munashobora kuvuga ko Kristo ari umwana w'Imana nzima atabihishuriwe n'Imana ubwayo. Yesu yabwiye Petero ngo iyo nyishu ndasubiramo ngo aturumuhigwe Simoni watawe inyama n'amaraso yabiguhishuriye. Umuntu yemanga ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima ababihishuriwe n'Imana. Ariko kandi na munashobora kuvuga yuko yavugishijwe n'Imana ngo hakane yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima, uyo muntu niyoba yabivugishijwe n'Imana. Ndakwibutsa ko ikigo cyacu kivuga ngo guhakana ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana byavuye igice kigira kabiri. Na muntu yo bitahura Imana data yonyene niyo ishobora kubihishurira abantu. Na muntu yo bitahura abaye atabitahujwe na data. None rero Muhammad sallallahu alaihi wasallam avuga ko Yesu atari umwana w'Imana mwumva we yarabishuriwe n'Imana. Nimba Petero ahejeje kuvuga ngo uri Kristo umwana w'Imana nzima, Yesu yamubwiye ati ibyo wabishuriwe n'Imana data. Muhammad sallallahu alaihi wasallam arabivuga maze byandika barabivuga abanditsi biwe Ali, Umari, Abubakari, barabyandika mu gitabo Qur'ani abantu barabyemera. Mbega mwumva Muhammad nawe yabihishuriwe nande? Nimba Petero yahishuriwe n'Imana yuko Yesu ari umwana w'Imana nzima, Muhammad sallallahu alaihi wasallam nawe akavuga yuko Yesu atari umwana w'Imana, mbega mwumva Muhammad nawe yavuga yabihishuriwe nande? Ikigwa kiravuga kiti guhakana ko Yesu ari umwana w'Imana byavuye hehe? Yesu niyigeze anyegeza karanga muntu yiwe ahara mazina yiwe no kuvuga se wiwe uwariwe? Hari abantu banyegeza karanga muntu zabo. Yesu niyigeze anyegeza karanga muntu ukiwe, kandi n'abandi bantu bari bamaze kumenya neza Yesu wariwe na se wiwe uwariwe. Ige Yesu bari bamufashe bagomba kumubamba. Abafarisayo, abakuru b'idini, mbere abaherezi bakuru baramubajije uwariwe. Matayo 26 62 gushika 64. Umuherezi mukuru arahaguruka aramubaza ati naco wiregura aba bakwagira igiki? Ariko Yesu arihorera. Umuherezi mukuru aramubwira ati ndakurahiye Imana nzima tubarire ko ari wowe Kristo umwana w'Imana. Tubarire ko ari wowe Kristo Masihi mwana wa Mungu. Wewe ni Mesia, wewe ni Masihi, wewe ni Kristo mwana wa Mungu. Tubarire ko ari wewe Kristo umwana

Sinzigera ndakwibagira, sinzigera nibagira ineza yawe mbega. Wewe uzohora wibuka ineza yuhoraho Imana. Imana yagukoreye byinshi cyane, ukwiye kwamba rero uyibuka. Ukumurango no mwijoro igihe cyose iminsi yo kubaho kwawe, ukwiye kwamba wibuka uhoraho Imana. Imana yo yagukoreye ibikomeye. Umuririmbyi rero yariko arabivuga neza mu karirimbo kiwe kameze neza cyane. Wewe rero uriko uranyumviriza, ufise byinshi Imana yagukoreye, ufise byinshi ukuboko kw'Imana kwagukoreye. Ukwiye rero kwama uyishimira, ntukibagire ibyo Imana yagukoreye ngo wibagire aho yagukuye, wibagire kuyishima. Ukwiye kwama wibuka rero ukitwararika kugira ngo nayo ibone ko uyitwararitse, nayo izo kwitwararika. Ufise ubushake rero bwo kwitwararika iby'Imana, umanze ushake inzira z'uhoraho, nayo izo kumva, ikubere umuyobozi, ikubere umujanama. Karirimbo rero kagiye gukurikira amahoro kabandanye kakunezera, we mukunzi wahisemo isamirizi agakiza ku isoko y'ukuri.

muhejeje kumviriza ijwi ry'inzamba y'iherezo. Nimwaba mufise ico mubaza canke mwifuza kutwandikira, andika muti ijwi ry'inzamba y'iherezo, agasanduku ka posta 1710 I Bujumbura.

Hadiyo agakiza ku isoko y'ukuri ndagushimire cyane waduhisemo kandi nizere ko uri kuragira ibi byiza. Tumushimire kandi Pastor Landry Ntirampeba kuri icyo kiganiro ijyugenda amaherezo ahejeje kugushikiriza ku isaha zibiri zuzuye neza. Nkaba rero nongeye kuguha ikaze ndakwibutsa ko ukiri kumwe na Ferdinand Ntisinzira. Ndabipfurize rero kubandanya kugira ibikorwa byiza aho muherereye. Tugiye rero kuba turaganira na cyane cyane ku bijyanye n'ukuntu ushobora kuraba. Hari igihe abantu bakora cyangwa bakorera abandi amabi. Aha tuvuga amabi muri rusangi. Tuvuze amabi, hari igihe nk'umuntu ashobora gukubita uwundi, kumukomeretsa, kumuvuna, na cyane cyane bivuye ku ishavu cyangwa bivuye ku bugwayi. Aha rero duca tugaruka kuri bijya byamba bishyika hagati y'abubakanye cyangwa mu miryango, ukajya wumva umwana ngo yagiriye nabi umubyeyi, yamukomerekeje cyangwa yamwishe, umugabo ukumva ngo yishe umugore, umugore ukumva ngo yishe umugabo. Hari igihe rero haba haribonekeje ibimenyetso, rimwe na rimwe hari igihe haba harabonetse ibimenyetso, ibimenyetso by'uko umuntu ashobora kugirira nabi mugenzi we. Mugabo rero kubera ko atamenye ibyo bimenyetso, nkamenye uko yobyirinda cyangwa amenye umwifato yogira, bikarangira agiriwe nabi kandi ibimenyetso rero byari byarabonetse. Nibyo rero tugiye kurabira hamwe, na cyane cyane hari n'igihe ushobora guhura n'umuntu abagwayi bo mu mutwe. Kenshi abantu baratinya abagwayi bo mu mutwe cyangwa abo bita ngo abasazi. Iyo abantu benshi bahuye nabo hari igihe baca batangura kwiruka kubera ko aca yumva ati uyu araja gutera amabuye, arashobora kunkomeretsa, arashobora kwica umuntu. Nibyo mugabo si bose rero bafise uwo mwifato cyangwa bashobora guca bakorera umuntu ikibi muri ubwo buryo. Impaka rero kenshi abanze kwerekana ibyo bimenyetso bya violence cyangwa abanze kugira ibyo agaragaza imbere y'uko agira icyo akoze. Kenshi rero ikunda kubanza kwibonekeza muri ubwo buryo.

tugiye kwifashisha ubushakashatsi bwakozwe na Dr. Michel Dupont, akaba ari umuganga avura indwara zo mu mutwe. Aho rero yariko aravuga ku byerekeranye no kugerageza kuraba ko umuntu akomeye cyangwa umugwayi ashobora rero guteza amasanganya mu gukora ikintu kibi. Ntibimwe navuze ntiyaba mu muryango cyangwa umugwayi. Bwa mbere rero ni ukubanza kuraba uwo muntu mbega mu mutwe we hameze gute, muri kahise kiwe yoba afise ibimenyetso by'uburwayi bwo mu mutwe. Ariko kandi ukagaruka ukaraba aho abaye. Aca tugaruka, hari igihe umuntu aba abaye ahantu ugasanga aho hantu abantu babaye haragwiriye ubwo bugizi bwa nabi, abantu barakomeretsanya baragirana nabi. Ibyo nabyo nyine birashobora gutuma ashobora gukora icyo kintu akagira passage lacte kubera ko ababona n'abandi babigira. Hanyuma rero kahise kiwe kameze gute, umuntu kahise kiwe kameze gute? Ariko kandi mu bihe rimwe na rimwe hariho ibintu bishobora kuva ku kirere, ukuntu ikirere kimeze. Nk'umuntu afise agashavu yahuye n'ibintu bikamuvuruga, hanyuma ikirere kikamuhinduka, afise nk'inyota cyangwa ibintu byo byononekaye kubera igihuhusi cyangwa imvura. Ibyo nabyo nyine rero birashobora gutuma uwo muntu ahinduka umuntu ari viola cyangwa akaza atwagwa n'ishavu ku buryo yokora ikintu kibi. Rero kuraba ko umuntu ashobora gukorera uwundi ikibi bijyanye na bya bindi, hari igihe abantu usanga yimanitse cyangwa yikomerekeje wenyine yigiriye nabi. Hari igihe nk'umuntu yiyahura, abajya abantu biyahura, hari igihe usanga yaravuze ko aziyahura. Yaravuze ati jewe mbona ubuzima bundambiye nto kwiyahura. Hari igihe abantu baca batangura kwiyumvira ngo ni bisanzwe ngo ubivuze ngo ntabikora. Cyangwa akabwira ati no kwica no gukomeretsa no gutema ukuboko, ugaca utangura kwiyumvira uti oya ntibisanzwe. Tuwe mbere utanguye kubivuga rero babisigura ko utazobikora. Witonde, umuntu akubwiye ngo azokwica witonde, arashobora kukwica. Witonde. Ni byiza rero ko urondera amakuru, kandi hari uruhande yo kurondera amakuru kuri uwo muntu kugira ngo urabe ko ibyo wiyumvira ko yohava akora nabi byoba ari byo. Ni byiza ko urondera amakuru ku babanyi kubera ko wewe hari igihe yoba yibaza ko hari ibintu bisanzwe, kumbe ari ibintu bikomeye. Ari nk'umugwayi nawe rero, cyanke umuntu yoba yarigeze gukora ikintu kibi agakomeretsa nk'umuntu akica umuntu. Byiza ko uraba muri kahise mu madosiye uti mbega bimeze gute, yoba yarigeze nko gukomeretsa umuntu cyanke kumutera ibuye kumuvuna n'ibindi. Rero biba bishaka ko witura cya gipolisi kijejwe kukinga amabi, kijejwe ubutungane, kugira ngo murabe muri dosiye uwo muntu ibyo bamuvuga ko. Kuraba rero ati mbega uyu muntu arashobora kuba viola, arashobora gupasa alakte. Nimba yavuze ko yokwica umuntu cyangwa yomukomeretsa tubwo yobikora. Hariho rero ibintu wisunga kugira ngo ushobore kumenya ko uwo muntu yokora icyo kintu. Bito bivuga kubera iki? Mu miryango myinshi hari igihe umuntu uza wumva ngo umugore nk'ubuko bavuze ngo umugabo yantemaguye cyangwa yishe umuntu, hanyuma wagenda kubaza ugasanga mu kibano ati bari basanzwe babanye nabi, yemwe ngo rujya rugo rwa mamwinduro kandi yari yaravuze ko azomwica. Erega nyine bikarangira mwishi. Kumbe rero mwari gukinga ati yari kwifata gute, cyanke mu bihe runaka umugore ashobora kuvana n'uwo mugabo cyangwa umugabo akavana n'uwo mugore mbere yuko amukorera ikibi, cyangwa ubutungane bukafata ibintu mu minwe kugira ngo bukinge yuko ibara rigwa.

Zimana yacu bavukanyi kandi inshuti z'umusaraba wa Kristo bantu mwese mwumviriza radio agakiza ku isoko y'ukuri mwaba muri mu micungararo y'igisagara ca Bujumbura canke mu Cankuzo hariya ku ngoma mu Kayigi mu Ruyigi mu Cibitoki n'ahandi eka mbere no hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi abantu mwumviriza radio mwese ndabaramukije mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Hano kuri radio turi kumwe na niyo nshuti Adiel Kaduha uwo muriko muraganira ijambo ry'Imana ni pasiteri kubw'umuremyi Samson nkaba ndongoye intara mvuga butumwa ya mwaro muri misiyoni y'ubuseruko ya Gitega. Ijambo ry'Imana tuza kwiga uno munsi rishimikiye ku ijambo rivuga ngo kumvira hamwe no kwitatura. Kumvira kwitatura dusenga Imana nyene icubahiro Imana y'ubushobozi mana udukunda kandi ugira neza wewe uba harengeye kandi hategerwa n'inkozi z'ikibi izina ryawe Yehova nirihabwa icubahiro nonge kugushimira kandi kuko wongeye kumpa uwundi mwanya nk'uyu nkaba ngiye kuganira ijambo ryawe n'ubwoko bwawe ndakwinginze kuko nsanzwe ndi umunyabyanga ubanza mbabarira ibyaha byanje mwami hanyuma ubabarira abo bose baza gukogwa ko n'iri jambo maze amajambo yose aza kuvugwa akiza imitima ya benshi Yesu wacu niwagaruka twese hamwe uzotujane mu ijoro uku ni kugusenga kwacu nkaba ndabisabye Imana nizera yo kubidukorera kuko byose tubisabye mu izina rya Yesu amen. Nshuti z'Imana yacu bavukanye kandi nshuti z'umusaraba wa Kristo nkuko mpejeje kubivuga tugiye kwigira hamwe ijambo rivuga kumvira no kwitatura. Ijambo rivuga ngo kumvira ni jambo rihambaye mu buzima bwa kiremwa muntu, ni jambo rihambaye ku bato n'abakuze, eka mbere ni jambo ku bwanje mpora nibaza nkiyumvira ko n'amajambo menshi. Imbere yuko mbandanya ku kijanye n'iri jambo kumvira, nashaka turabire ubutumwa bwiza nk'uko bwanditswe nuwavugishwa n'Imana Yesaya mu gice ciwe ca mbere uhereye ku murongo wa 18 ndashikana ku murongo wa 19 haravuga ati enda nimuze twitature niko Uhoraho agize naho ibyaha byanyu byo tukura tukuto bizokwera derere nka sheregi naho byo tukura nka gahama bizohinduka nk'ubwoya bw'intama y'umweru. Imana yacu nishimwe. Ku murongo wa 19 havuga ngo nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu. Imana yacu nishimwe cyane. Iyi mirongo ibiri iyo ndiko ndayisoma nsangamwo amajambo yimbitse avuga ngo enda nimuze twitature. Mbese umuntu yitatura byagenze gute? Biba byaciye he? Ahonse ku bwanje mbona yuko haba ukwitatura igihe habaye ingorane kanaka. Nico gituma bwa mbere mpora niyumvira ingene abantu twaremwe mu buryo butangaje. Kabiri mpora niyumvira ukuntu Imana yaduhaye amatwi yo kumva ubwenge bwo tuma twiyumvira hamwe naguye iri jambo kumva ndumva nshobora kuganira namwe kugira ngo uwari we wese ategure umutima wiwe kugira ngo dusangirire hamwe iri jambo ry'ukumvira n'ukwitatura. Nshuti z'Imana yacu bavukanye kandi nshuti z'umusaraba hano iri jambo rivuga ngo enda nimuze twitature ni kuhoraho agize igihe umuntu wa mbere yacumura habaye guca umugozi waduhuza n'Imana
umugozi wahuza Adamu na Eva hamwe n'Imana waracitse. Ubwiza Imana yabaremanye buvaho, imyambaro y'ubwami, imyambaro myiza yari ibatwikiriye ibavako, noneho basigara baboneka ko bari amenya. Nico gituma kugira ngo ivyo byose bibwe uko, nuko habaye ukutumvira Imana yacu. Intumbero yayo nuko tuyumvira. Aha ndagomba nshire akatuzo cyane ku murongo wa 19. Nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu Imana yacu nishimwe cyane. Nimwemera mukumvira muzorya ku byiza byo mu gihugu. Hano Satani ntacha dakora, yakoze uko ashoboye kose kugira ngo atubuze kumvira kandi adukure kuri ibi byiza byo mu gihugu. Nico gituma umuntu wese afise umutima umududubizamwo ko akwiye kuzorya kuri ibi byiza. Mu byukuri yari akwiye kumvira ijambo ry'Imana. Hano haravuga ngo mbega twarumvise canke ntiturumva. Iyo umwana avutse ntaco umuvyeyi adakora kugira ngo arabe ko akomeye. Aha rero muri aya majambo abiri, kumvira hamwe no kwitatura, ndaza gukoresha ibintu bitanu bihambaye cyane nagomba kuvuga iyo umwana avutse umuvyeyi amukorera ibintu bitanu bikomeye. Ibintu bitanu rero ni navyo Imana yacu iriko iradukorera uno munsi. Imana iriko iradukorera ibintu bitanu kubera niwe muvyeyi wacu, niwe muvyeyi w'abavyeyi bacu, niwe muvyeyi w'abari ku isi yose, niwe muvyeyi w'abarundi, niwe muvyeyi w'umuntu wese azi ko yaremwe n'Imana kandi akayihesha icubahiro. Ibi bintu bitanu ngomba kubabwira. Icya mbere kivuga ngo umwana aheje kuvuka ubwa mbere umuvyeyi aramwonsa, kabiri akamwoza, irya gatatu aramusiga, irya kane aramusimbagiza, gatanu aramuvugisha kugira ngo amwigishe ibitari bike bijanye no kuvuga. Tugiye rero kuri kimwe kimwe nkuko nza gushimikira ku bintu bitanu bijanye no kumvira hamwe no kwitatura. Ubwa mbere Imana yacu imarije kuturema nta kindi yakoze, yaratweretse ingene dukwiye kugenda. Yareretse umuntu wayo Adamu ko imuhaye ibizomutunga. Mu yandi majambo Imana yari itangiye konsa Adamu. Adamu amajije guhabwa ibizomutunga ubwo nyene ntabwo yavuye yemera kugendana n'Imana. Ariko Satani yaramanutse aramanukira afise ishavu ryinshi, afise inkomezi nyinshi, amubuza konka ibere ry'Imana. Nico gituma hano rero tuba turaraba iri jambo konsa. Umwana yonka kubera iki? Umwana niki gituma nunuza amabere y'umuvyeyi wiwe? Ni kugira ngo aronke amagara meza, akure kandi ace ubwenge, aze yame yumvira umuvyeyi wiwe. Mbega uno munsi turemera konswa n'Imana. Mbega uno munsi abantu baremera kugaburirwa n'Imana. Aha iri jambo rya mbere ry'ukonsa ntabwo ryaje giturumbuka, ntabwo rishika ku muvyeyi giturumbuka. Kugira ngo umwana agire urukundo ku muvyeyi wiwe nuko yonswa na nyina. Nyina rero aramwonsa, noneho akamukuramwo ivyo mutunga vyose. Nico gituma nshira akatuzo jamani kuri iri jambo konka. Nimuze twese twemere konswa n'Imana yacu. Kabiri aramwoza, umuvyeyi yama yitwararika kusukura umwana wiwe. Umuvyeyi yama yitwararika koza umwana wiwe. Umuvyeyi yitegereza umwana wiwe kuva mu mano, kuva ku birenge, umubiri wose akamwitegereza gushika ku mutwe. Nico gituma
amwoza akamusiga amavuta meza akaraba ko urukoba rwiwe ruriko rurasa neza canke rutunganijwe ni muri iyo ntumbero rero natwe uno munsi amaraso ya Yesu Kristo niyo ariko aratwoza ibyaha byacu amaraso ya Yesu Kristo niyo aducungura izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro nico gituma hano bavuga ngo nubwo ibyaha byacu byotukura derere byotukura tukutu bizokwera nka sheregi navyo tukura nka gahama bizohinduka nkubwo yabwi intama y'umweru imana yacu nihabwe icubahiro umuntu avuka nta cafisi umuntu avuka ari mwiza akonswa kandi umuvyeyi wiwe akamamwitwararika uko bukeye uko bwije akamariko aramwoza natwe rero uko twavutse uko dukura dutegereza kujya ku ijambo ry'Imana dutegerezwa konswa ijambo ry'Imana dutegerezwa iminsi yose kwasama twasamira Imana kugira ngo itugaburire ijambo ryayo iminsi yose dutegerezwa kuza ku maraso ya Yesu Kristo iyi ni imburungu igira kabiri ahavuga ngo aramwoza none rero natwe ubwa kabiri Yesu Kristo aramanutse azanywe no kutuvira amaraso kugira ngo amaraso yiwe abariyo atwoza ibyaha byacu aha ni kwatahura neza ndavuga n'ubu ibintu bitanu bihambaye mu buzima bwawe mu buzima bwanje mu buzima bw'ishengero mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'abantu bose biyumvira yuko bipfuza kuzoragwa igihugu imana yacu nishimwe ndaja ku ngingo igira gatatu aramusiga haleluya aramusiga uku gusigwa bisigura mpemu yera kuna gusigwa amavuta bisigura mpemu yera Yesu amajije kuza hano mwisi harageze igihe asezera abigishwa biwe arababwira ati sinzobasiga nk'imfuvyi ariko nzobasigira uwundi mwitsa kandi azobibutsa ivyo nabigishije yongere abigishe n'ivyo ntabigishije Yesu nashimwe cyane ni muri iyo ntumbero rero uno munsi abasizwe amavuta n'Uhoraho bama mu gikiriza ciwe imana yacu nishimwe ndagusabira nawe uno munsi ndagusabira nawe mu izina ry'ubasha Yesu Kristo mu izina rihambaye mu izina rirutana imazina yose ngo wemere gusigwa amavuta n'Imana izi ngingo zitatu zirahambaye nkuko maze kubabwira ingingo ya mbere ko iya mbere dutegerezwa konswa n'Imana mu yandi majambo tukemera kugaburirwa na n'Imana niko mejeje kubabwira kandi ko umuvyeyi yonsa umwana akamwonsa bisigura ko tweze dutegerezwa kurya ku ijambo ry'Imana kabiri akamwoza amaraso ya Yesu Kristo niyatwoza ibyaha byacu gatatu aramusiga haleluya haleluya hano gusiga bisigura ko dusigwa amavuta noneho tukabona kuzuzwa mpemu yera imana yacu nishimwe kane aramusimbagiza mpora nitegereza umubyeyi ariko arasimbagiza umwana nta muntu n'umwe atagira umunezero igihe umubyeyi ariko arasimbagiza umwana umubyeyi arasimbagiza umwana amwitegereza akamwitegereza akabona yuko amuhimbaye uku gusimbagiza rero natwe nk'imbere y'Imana tubandanya dusimbagizwa n'Imana imitima yacu ikwiye kudidagizwa no kuba mu biganza by'Imana Imana itwereka urukundo rwayo Imana itwereka ibyo yaremye Imana itwereka amabwirizwa yayo noneho mu by'ukuri tuba turiko turasimbagizwa n'Imana uri mu biganza by'Imana rero ni ngombwa ngo asimbagizwe n'Imana ese choma nawe uno munsi ugasimbagizwa n'Uhoraho ese choma nanje ntasimbagizwa n'Uhoraho ese choma barundi n'abarundi kazi
bose bakamu biganza by'Uhoraho bagasimbagizwa. Gatano ariyo ngingo isani ya nyuma ivuga ngo aramuvugisha Yesu ashimwe. Yesu ashimwe cyane. Aramuvugisha. Aramuvugisha, aramuvugisha. Umuvyeyi iyo areza umwana ariko aramusimbagiza, akamusimbagiza. Hari kintu gihambaye akorera umwana wiwe. Aramuvugisha. Ese mama akavuga ati da da da da da da da da da. Nyamwana rero ushima ko ariko yumva, ushima ko ariko aratahura ibyo umuvyeyi amubwira, nawe arasubiramo buke buke da da da da da da da da. Ey, kuko aba ariko arabona ibyo umuvyeyi wiwe amugirira. Ikibazo kiriho ni iki? Mbega ko Imana uno munsi yiteguye kutuvugisha. Mbega toba turiko turavugishwa nawe. Uwavugishwa n'Imana Yesaya kuri uyu murongo wa 19 niho yavuze ati avugishijwe n'Imana ngo nimwemera mukumvira muzorya ibyiza byo mu gihugu Imana yacu nishimwe. Hano hari amajambo ahambaye avuga ngo aramuvugisha, aramuvugisha. Umuvyeyi iyo yigisha umwana kuvuga ahera ku ndome zoroshe, ahera ku majambo yoroshe, kandi akama ariko aramukurikirana. Ibi abikora mu ntumbero yo kumenya neza ko uwo mwana yumva Imana ishimwe cyane. Aba ariko abikora mu ntumbero yo kumenya neza yuko uwo mwana azogira icyavamo. Aba ariko aramutoza indero, aba ariko aramutoza ubumenyi budasanzwe, aba ariko aramutoza kubaha umuvyeyi, aba ariko aramutoza ibintu byinshi byotuma amagara yiwe amererwa neza. Nico gituma nimba ndiko ndadoma urutoki cyane ku bavyeyi n'abana, nimba ndiko ndashira katuzo kuri iki gisiguro bene data ku ijambo rivuga ngo kumvira no kwitatura. Nuko nzi yuko iri jambo kumvira benshi benshi benshi barigize indahiro. Niki gituma tudashaka kumvira? Niki gituma tudashaka kwitatura? Umuvyeyi n'umwana, ndavuga umuvyeyi n'umwana. Umuvyeyi ibintu bitanu bihambaye akorera umwana wiwe ni kumwoza, kumusiga, kumusimbagiza, hamwe no kumuvugisha. Uno munsi twiteguriye kuvugishwa n'Imana. Imana rero iriko iravugisha jewe, Imana iriko iravugisha wewe, Imana iriko iravugisha abandi. Ni wemere uno munsi uvugishwe n'Imana. Umuvyeyi amaze kumenya neza ko umwana yumva, atangura kumwigisha kuvuga. Natwe gituma uno munsi tuvuga nuko Imana yabonye yuko twayitahuye kandi twigishijwe kuvuga nayo. Imana yacu iri hejuru mu ijoro nishigwe hejuru. Ibintu bitanu rero birahambaye mu buzima bw'umwana. Ibi bintu bitanu birahambaye mu buzima bw'abakristo. Ibi bintu bitanu ndagusaba ngo ubifate ku muzirikanyo, ndagusaba ngo utere intambuko. Ibi bintu bitanu uvyakira iminsi yose uze wame ubigendera. Hamwe wogendera ibi bintu bitanu, ijuru ni rwawe Yesu nashimwe cyane. Ibi bintu bitanu birahambaye kubera ubugaburirwa n'Imana. Uba wemera kozwa n'Imana, uba wemera gusigwa n'Imana. Umuntu yasizwe n'Imana, hari umuntu umwe akunda kuvuga ngo uwasizwe n'Imana nta utamufyeta. Haleluya. Aramusimbagiza akongera akamuvugisha. Abadivantiste umunsi w'indwi twahamagariwe kuvugishwa n'Imana, twahamagariwe kuvugishwa n'Imana. Ubutumwa bw'abamarayika batatu n'abandi bahamagariwe kubuvuga atari abadivantiste umunsi w'indwi. Nimuhaguruke rero buri muntu uwo ari we wese, iyo yicaye, iyo ariko arakora, ahaguruke tuvuge ijambo ry'Imana,
tunyarutse ukugaruka kwa Yesu Kristo maze niyaza azosange twararonse umwimbo mwinshi tuzomushikanira maze nawe azotwambike igitsibo c'ubugingo c'ivyo twakoze Imana yacu nishimwe cyane uku niko Imana yacu itwitayeho umunsi ku munsi isaha ku isaha umunota ku munota ibi bintu bitanu rero umuvyeyi akorera umwana Nivyo uno munsi abantu mwese munyumva mukwiye gutahura yuko Imana ari vyirikira dukorera. Nitwemera rero gukorerwa ibi bintu. Nitwemera kugenda nko ku muvyeyi wacu ari we Yehova. Ari yo mana muremye ijuru n'isi abitegura ubwami bw'Imana twiteguriye kubutaha ni ntagisivya. Nyuma y'ibi bintu bitanu, Satani ntanezerezwa n'ibi bintu. Ntabwo anezerezwa nuko twonswa n'Imana. Ntabwo anezerezwa nuko twosigwa n'Imana. Ntabwo anezeregwa nuko twozwa n'Imana. Ntabwo anezerezwa nuko twosimbagizwa n'Imana kandi ntabwo anezerezwa yuko twovugishwa n'Imana ndanezeregwa cyane igihe tuganira ijambo ry'Imana namwe ndanezeregwa cyane igihe tuba turiko dusangirira hamwe aya majambo aya maberebere y'Imana muze tuyasangirire hamwe aya mazi y'Imana muze tuyogere hamwe Aya mavuta y'Imana muze tuyisigire hamwe uku gusimbagizwa n'Imana muze tweze dusimbagizwe n'Imana uku kuvugishwa n'Imana ndasabanya cankuzo mwemere muvugishwe n'Imana abanyakigamba ari ya kongoma mwemere muvugishwe n'Imana kandi abarundi twese twemere tuvugishwe n'Imana Kandi nitwahaguruka tukevugishwa n'Imana mu izina ry'ubasha Yesu Kristo uwo Yesu Kristo nyene azotwongera inkomezi aduha ubasha aduha impemu yera adusiga amavuta kandi yongera tuvugishe Imana yacu nishimwe cyane Satani ndazi ko yatsinzwe ariko kandi nubwo yatsinzwe hari ibintu bitanu abona bikamutera ubwoba Hari ibintu bitanu abona Satani bikamutera ubwoba Satani akasema baba ibi bintu bitanu ninemera naka kwa bigendera ninemera naka kwa vikora nzoja hehe nico gituma Satani yinjira mu mitima y'abantu nico gituma Satani yinjira mu mitima y'abantu benshi kandi afise ingufu nyinshi bigatuma rero haba icyaha Igihe Satani amaze kubona neza iribanga ry'ibi bintu bitanu ndababwiye ntaca dakora akoresheje amayeri itunga ivyiza akaruhuka ruko akoresheje icyaha umuntu yari yahisemo ibi bintu bitanu birababaje ubwo nyene bishitse agakoresha icyaha uyo muntu afise mu minwe Ibi bintu bitanu izingingo zitanu nta kindi gica kihaba hacaba umubabaro w'icaha hacagaruka ingaruka y'icaha hacagaruka ingaruka y'icaha iyo habaye ingaruka y'icaha bisaba yuko abantu twese twambara amagunira tukisonzesha maze Imana ikadutsindira maze Imana ikatwongera inkomezi maze Imana ikongera ikatoza maze Imana ikongera ikadusiga maze Imana ikongera ikadusimbagiza kandi Imana ikatugaburira ijambo ryayo tukabona gutsinda Satani n'abadayimoni biwe Imana yacu nishigwe hejuru cyane aha Navuze ko uno munsi tuza kwiga igitabo cyavugishwa n'Imana Yesaya aho yatanga imiburo kugira ngo abantu bose bagaruke

0: Dijani mnyamsumo nifurije akayawa gukeza abavyeyi banje na mama turi kumwe ku meza na bene wacu aha baherereye bose bagire akayawa gukeza handemesheje abatararonka bizere bararonka ndabasabiye akaririmbo kakorare dukorere umukiza hayo munyamusumo kitwa ako mubona kose murakoze namwe mukomeze kugira akayabago keza bite ni sawa andi Clementine ukinanyana ku mikoni nifurije akayabago keza mama na papa na bibi mabayi na soku na mugisha ku mikoni na ilakoze na batoyi banje Ni Pascali Imusenyi akayabago kuri Emima na Kereria na Lewisi na mama wabo. Bite ni sawa miriwe neza Hamandi Sentia kumahane nifurije akayabago papa na mama nabo tuvukana bose ati akayabago keza hame na sheri wanje ahari hose namwe muri ku radio agakiza murakoze cyane. Ndi Jacques Imabayi akayabago keza ku bavyeyi abo tuvukana Rachel Vianney Beatrice Juliana Claudine bari ngaho irubona na sheri wanje Divine na mama Pepe Mukinama Edison Mukanyosha Noah Yudita Adela Janine Fanuel Daniel Juvenal Pastor Obedi Siriake n'imiryango yabo n'abanywanyi n'abakozi bisamirizi agakiza Allo.
1: Allo.
0: Muri bande mutwakuye?
1: Ndiyo kubgaye ku kanatse.
0: Ndiyo kubgaye na mahoro.
1: Ego shimana, namwe ku kakita ni sawa.
0: Tweni sawa birose.
1: Ndabiye je kwenda bipuye ubunyene na uno mujyango wanje.
0: Ifurize rero inchuti zawe.
1: Arsha, wambye ne mwe ko ndivuza kaheba ku keza namwe mwabirose kuri radarase.
0: Tweni turabironka.
1: Sawa ndo mutekera mu kanya biragera kabisa.
0: Murakoze.
1: Reka nifuze kaza kuri uyu mutama wanjye mutazina ndatira tipa turi kumwe ni bandi mana yampaye.
0: Yego.
1: Nifuze kaza ko keza bo fureni ari la kunyabira ari mujyango wiyo.
0: Yego.
1: Kanifuze kaza ko keza mama Perina ku kanaza ari mujyango wiyo.
0: Yego.
1: Nifuze kaza ko Matias ni gifu ndere mujyango wiyo.
0: Yego.
1: Reka mbone imashoke ku kanaza ari mujyango wiyo.
0: Yego.
1: Chepa na roa ate ku kanaza ari mujyango wiyo.
0: Yego.
1: Nipuza kayaba kuketa yesaya kukanatira mujyango wiyo.
0: Yego.
1: Eka nipuza kayaba ku naomba ye kumurehera mujyango wiyo.
0: Yego.
1: Nipuza kayaba kuketa.
0: Yego.
1: Na Raisa kumurehe.
0: Yego.
1: Nipuza kayaba kuketa kupimana wena wa Chinyamihana na Rifasi Nyamihana sawa murakoze.
0: Murakoze namugira kayaba kuketa.
1: Sawa namwe ibyo ngakorera dia gakita.
0: Yego.

0: Hello.
1: Hello.
0: Muri wende mutu akuye?
1: Manira kizari yeve murusha.
0: Igori yeve rawikaz.
1: Abantu ba mbere ni mwebwe nyina nimba mwamaze kwironka batemere.
0: Murakoze yeve.
1: Hamari kamba n'umuryango wanjye turi kumwe tugire tubifungure yatembe neza.
0: Ego.
1: Mbere nyandwi ya miyeri n'umuryango we ti akabagukeza.
0: Ego.
1: Mbere uro jamporo ngaho nya kumuganda ti akabagukeza.
0: Ego.
1: Bantu basaba kumuganda agira akabagukeza.
0: Ego.
1: Mwashita mundengana na mandra mundengana ti akabagukeza.
0: Ego.
1: Akizimana mangwari ngai uvengana ni habo sasari uvengana mbani lewo si akabagukeza.
0: Ego.
1: Ika mbona wano wa sakura kukira na labiaga akizani wa gesire usi kuivumba na liyese kuivumba ti bagira akabagukeza.
0: Sawari mrakozi.
1: Awa wano wa sakura kukira na labiaga akizani wa gira akabagukeza sama.
0: Mrakozi riyebe.

0: Halo.
1: Vugana nandi.
0: Asha chita mondeka.
1: Ego chiza mrawikazi.
0: Mpo. Kayaba kukheta mwepke mwamayo morongo.
1: Murakoze chani.
0: Mwajango wanja kayaba kukheta.
1: Ego.
0: Ekambosipe kumukanza, basaba kumukanza, champoro kumukanza, nchakayaba kukheta.
1: Ego.
0: Ekambone unya nyandwe ingamiyeri kumukanza kayaba kukheta.
1: Ego.
0: Mitera mkikororero namwe na wabani tangamose, nchakayaba kukheta.
1: Ego.
0: Ekambone sinamu sikiburi sitira sati pia ni mugwi, itafeti matonge, nchakayaba kukheta.
1: Ego.
0: Matias mkifunzo, uzaburoni murune kakayaba kukheta.
1: Ego.
0: Dari bubengare kambono unya
2: Nikuki uriko urasubira inyuma Nikuki
1: Tumenyeshe ko ikiganiro gisigaje minota itatu gusa kugira ngo gishobore kurangira reka dushobore kwakira umunywanyi asa hano wanyuma. Hallo.
3: Hallo.
1: Muri bande mutwakuye?
3: Bavugana na Methode ndi Marenga mu gitaramo kikarusi.
1: Yego Methode ikarusi ni sawa.
3: Yego turashima.
1: Radio mayikurikirana neza.
3: Basha ni gatatu kabisa nta ngorane.
1: Murakoze cyane wabironse.
3: Nabironse ndabejeje ubunyine kabisa.
1: Urabikaze rero wifuriza abandi akayabago.
3: Yego reka moneja gisa mu kibitoke munyonge bubanza Javet Mato ngo mitira mu kigororero.
1: Yego.
3: Yazi mana nga mugwanda garagira kayabagukeza n'umujyango wiwe.
1: Ego.
3: Ezekiel turi kumwe nga mugitara mukagira kayabagukeza.
1: Ego.
3: Atimana Richard n'umujyango we bagira kayabagukeza aho baherereye nga mugitara muka.
1: Ego.
3: Eka mbone Claude nga munyaminda mbone Jerobe kuruhoro agira kayabagukeza.
1: Ego.
3: Ibona nga ibubanda rine nga mu kibitoke cyarugomba agira kayabagukeza n'umujyango wiwe.
1: Ego.
3: Ndere mujyango bari muri komine mpanda nga ku musenyi bagira kabagukeza.
1: Wanyuma.
3: Wanyuma muri rusanga abantu kizina rya Methode babirose bagira kabagukeza mu rakode.
1: Murakoze Methode.
3: Saba saba.
1: Ego. Methode rero niho munywanyi wanyuma turangirije ko muri kino kiganiro dushimira Sinamuziga, Mitera, Didasiene, Posier, Libeni, Vyatere ndio kubgayo. Ediso, Gashato, Rieve, Marcela, Etienne, Masabo, Niyo, Niyo Shime, Ike, Chiza, Hamwe, na Methode, Ahejeje, kwifuriza inshuti na bagenzi. Mwese rero, mwashoboye kwifuriza, akayabagukeza, handi bazana n'umwe nasimbye. Mukomezere kuba mugira ibihe byiza n'isamirizi yanyu. Mukunda agakiza ku isoko ikuri.

Eli na mama King baba ibuzira sazi agatasha mama Eme na mama Mugisha baba ibuzira sazi hamwe na mama Naela na Providence baba ibuzira sazi uko rero mwabyumvise indirimbo bayise ngo ntitwipfuza nayo ikaba yarimbwe na Korale Inyenyeri z'ijuru yo ngaho mu gihugu kibanye cy'u Rwanda mwebwe mwese mwasabiwe iyo ndirimbo ibanezereze.

0: twige Bibiliya ni cigwa kibafasha gusoma no gutahura Bibiliya mukoresheje indongozi yo kwiga Bibiliya.
1: Sabato diwaniro
0: murahawe ikaze.

0: Hii ni redio ya Gakiza yenye chemchem ya huko.
1: Amafaranga ayo mafaranga yafise atari we wayafyatuye ntiyafyiye. Kuri iyi si yasibanganijwe n'abasara mu bisa yangana. Isika yisesema basaza kubera imisonga. Kuri iyi si yafasha bakabibagira ibikaba. Abagore nabo barakora magusumba imagashi. Imisore nayo ikabisiga yisunga imisandi kwishira hejuru. Amakuru y'inkumi yo n'umukimba kuko basumba inkara gukikama. Benshi basikanyaho Satani ashaka. Iyi si yuzuye abayeza kw'amaso bayisaba amafaranga. Harababuze amafaranga, harabafise amafaranga, harabafiswe n'amafaranga, harabasaba amafaranga, harabatunzwe n'amafaranga, harabatunzwe ngo n'Imana iciye ku mafaranga, hariho abatunzwe rero n'Imana atari amafaranga. Imana iterura kambere muri iyi si yarembejwe n'icyaha ni faranga. Amafaranga arasosa kandi arisa kuko niyo asatu yasangana uburyohe. Uteke ya manoti na tete gutera miro riteranye nyakuko umutima bakunzi bamukikije. Harabaronkera uburuhukiro mu mahera, harabahubye barahuba kuko amahera aheze, hari n'abahumekewe n'ibihuma amahera bahetse umutima barahuba baragarariza ngo utarigaramiye ntarigaragura. Wa mahera we abatakuzura zika bakwifuza bapfuka mu maso, abatonganura baterera wandi umuryano mu bakundanye ukaba n'umuhuza w'abahahazanya. Buri manota adatituka umuryango n'umuryano byose uringira ibizira byose warazirukanije. Iyo usitse usambuye urwase w'abana ususasagara mu bakobwa bicu. Mbega ya mahera hambaye ukuri ahazodusigira agahembwe. Tuzoyikura dukorera umukiza. Reka tuyakume ku by'Imana bikunde, tuyaronderere ubukristu bumenyekane, tuyagabire uyaganza maze igikorwa ciwe gitere imbere. Abatazi Imana batera impundu z'amashimwe. Ayo mahera ntaguhubye si mushobora byose. Nuhavuhe mukara guhenda kandi araguhema kandi araguhenda. Ayo mahera ntaguhubye si mushobora byose. Nuhavuhe mukamahera araguhema kandi araguhenda. Agura igitanda ntagura itiro, agura icyongo ntagura umutekano wo muri ryo ngo akumanurire imvura mu gihe uyikenye. Azokugurira Bibiliya ntazokugurira ubumenyi. Ayo mahera agura impuzu z'umubiri ntagura iz'ukugororoka. Ayo mahera agura ibitabo ntagura ukuri. Ayo mahera agura ubuzima bwiza ntaguha ubugingo. Aguha inkwano ntaguha umugore mwiza. Agura inzu ntaguha amahoro yo muri yo. Agura ibyo kurya ntaguha amagara meza. Aguha abagenzi ntaguha urukundo. Afise amazina menshi ntihatadusesema. Arihinduranya nk'urupfu. Harabayita amasazi kuko baza abo yasarishije. Uwo yarondeze umugeni ayita inkwano. Uwo yahaye umuremyi akayita amasikanwa. Uwo yahaye umusuma akayita igiturire. Uwo yariha ku ishure ngo mpa minerevare. Ayo muri

0: Hai.
1: Igihe ni kinyene cyo gufata ingingo. Nta wundi mwanya ukiriho. Harahiriwe umuntu yumva ijwi rya mwemu yari rivugana nawe. Maze akifatira ingingo bigishoboka. Inyuma y'ubuzima. Nta wundi. Nta yandi mahigwe tuzoronga.